0: citrusy foods katulad na lang ng orange at lemon at mansanas. Mayaman ang mga ito sa flavonoids na mga natural compounds na tumutulong para labanan ang pagkulubot ng balat at panghihina ng katawan. Tandaan natin na ang tunay na pagpapabagal ng pagtanda ay nagsisimula sa cellular level. Kapag inaalagaan natin ang ating cells sa pamamagitan ng tamang pagkain, mas nagiging matibay ang ating katawan laban sa paglipas ng panahon. Kaya naman, bago bumili ng mga mamahaling cream, tignan muna natin ang ating kinakain. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ako Believe.
1: Radyo natin nationwide!
2: Maraming salamat, Vita. Oras natin, 2 minutes after 8 in the morning.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Radyo natin!
6: Nationwide!
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin!
6: Nationwide!
8: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda. Goodbye.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS!
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
13: 9 minutes after 8 in the morning, lumarga nga muna tayo, partner. Medyo bumaba na daw kasi ang crudo. Lumarga na yung mga tao. Pero sana bumalik pa, partner. Kasi nag-aamba na naman yung mga, hindi rollback eh. Yung makita-kita na, price increase na naman eh. Pero sige, dahil nabook mo na yung larga mo, partner,
14: ituloy na natin yan. Eto na nga, partner, huwag kang kukurap. Oh. Baka kasi yung Lajos Island maglaho. Kaya larga na tayo sa Camarines Sur.
15: Larga na sa Camarines Sur. Ang Lajos Island ay bahagi ng Caramoa National Park at isang protected area. Mapapahanga ka talaga sa ganda nito dahil ang pangunahing dalampasigan ay umaabot sa magkabilang panig ng isla mula Silangan hanggang Kanluran at napagigitnaan ng malaking rock formation sa hilaga at timog. Taglay din ito ang puting buhangin kung saan mas mainam na lumangoy sa mas pino ang buhangin at mas kalmado ang tubig. Bagamat kilala ito bilang isa sa mga location shoot ng eksena para sa reality TV series na Survivor, kilala rin ang lugar na ito sa kasaganahan ng mga coral snake o kung tawagin ng mga lokal ay walu-walo dahil sinasabing maaaring tumagal ng 8 segundo, 8 minuto o di kaya 8 taon bago mamatay ang taong natuklaw o nakagat nito. Bagaman ang mga coral snake ay hindi naman talaga ikinukonsiderang banta dahil kadalasan sila ay takot o ilap sa tao. Trivia: Lahos ay may katumbas na salitang vanish sa English na tumutukoy sa pangyayari na ang buhangin ay naglalaho sa tuwing mataas ang tubig dagat o kapag high tide. Isa pang trivia, kilala ito bilang dating mining destination dahil sa sagana sa natural minerals gaya ng iron at manganese. Maaaring marating ang isla sakay ng bangka mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at bahagyang malapit sa Panaman Beach sa isang jump of points ng Island Hopping. Kapartner ng radyo natin Baaw, Naga at Iriga Camarines Sur, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ellen Ibensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
12: Radyo natin Nationwide!

0: ito ng mga kababayan natin. Ha? Aprobado na daw ho kasi sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara o ng Kamara ang House Bill 8647. Ito yung Strengthening and Expanding the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. 4Ps 2.0. Mas pinalakas pa ha. Ewan ko kung ito may matutuwa, may hindi rin partner. Layunin ang nasabing panukala, palawakin pang suporta sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na miyembro ng 4Ps habang binibigyan sila ng access sa edukasyon at sa trabaho. Oras na maisabatas ito magbibigay ng 1,000 pesos na grant ang gobyerno para sa early child development at health and nutrition ng mga sanggol, bata, buntis at mga kakapanganak pa lamang. Layunin nito na labanan ang stunting o pagkabansot ng mga bata, malnutrition at yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakakritikal na bahagi na ng paglaki ng mga bata. Sa ilalim din ng panukalang yan, tutulungan ang mga mahihirap na pamilya na makatayo na rin sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa pagninegosyo, sapat na suporta, sa paghanap buhay at iba pa para daw hindi umasa na lang ng tuloy-tuloy sa 4Ps.
1: 13 minutes after 8 ang oras natin sa buong Pilipinas, sinimula naman na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpulong ang mga opisyal ng Senado at Kamara sa pangunguna ni na Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cheloy Garafil sa Pasay City na layong plansyahin ang seguridad at mga detalye sa aktibidad. Ayon kay Mendoza, mahigpit na ipinag-uutos ni na Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang SONA kasabay ng umiiral na energy emergency. Dagdag niya, layunin itong maiwasan ang negatibong reaksyon ng publiko kaya't posibleng tanggalin ang tradisyonal na red carpet. Ito na, partner. At hihikayatin na lamang ang mga mambabatas na magsuot ng simpleng kasuotan.
0: Ayun na. So wala nang fashion show.
1: Mas kaunti nga rin ang dekorasyon sa plenaryo upang mas maging praktikal ang programa. Nilinaw naman ni Mendoza na ang maagang paghahanda ay para masulit ang oras bago mag-break ang Kongreso at hindi umano kaugnay ng inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Oh, ayaw niyo yun sa mga dadalo sa SONA, hindi na kayo magkakaroon ng additional gastos. Mm-hmm. Partner, kasi ang mahal din magpagawa tapos kailangan yung designer pa ng may pangalan. Kaya nga, ganun eh. So upo ka lang naman doon ng isang oras mahigit. Diba?
1: Papalakpak.
0: Ang palakpak mo pa tatlo beses. Hindi naman tuloy-tuloy. Afternoon, uwian na, partner. So once mo lang siya nagamit kasi nga lumakad ka sa red carpet. O yan, magtipid-tipid tayo, ha? Magbabalik po tayo sa radyo natin nationwide. Oras natin sa buong Pilipinas.
1: 15 minutes after 8 in the morning.
2: Radyo natin nationwide.
3: Simply G, simpleng ganda.
2: Radyo natin nationwide.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
2: Radyo natin nationwide.
5: Problemado ka ata, anak.
6: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
5: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 Easy. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at world maggot.
6: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
5: Oo, anak. Sa Magnum 5 Easy Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
7: Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis!
9: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag.
12: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon,

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julian San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo may pabango?
10: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
13: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Radyo natin nationwide! Nationwide!
15: Radyo natin nationwide, nagbabalik 22 minutes after 8 in the morning. Planong bumili ng Department of Agriculture o DA ng nasa 32,000 gilts o mga batang inahing baboy na hindi pa nanganganak. Layo nitong mapabilis ang pagbango ng sektor ng agrikultura mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever o ASF. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan na maibalik ang populasyon ng mga baboy sa bansa sa dating 13 milyon pagsapit ng 2028 para matiyak ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 6 na milyong baboy ang kailangang madagdag para makamit ang nasabing populasyon at hindi bababa sa 1 milyong karagdagang baboy ang dapat malikha ngayon pa lamang na 2026. Ipatutupad ito ng National Livestock Program sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Food Security Agenda ng Administrasyon.
16: Samantala, patay naman ang isang 75 years old na lolo habang 7 naman ang sugatan makaraan na pagtatagain ng bolong habang nasa lamayan sa Piat sa Cagayan. Sa ulat ng pulisya, nasa lamay ang mga biktima nang bigla na lang umanong sumulpot ang isang 27-year-old na lalaking suspect. May dalang itak at saka naghabol at nanaga nang wala naman daw dahilan. Napag-alaman na dati nang may mental health issue ang suspect at ipinasok na rin ito sa mental health institution pero nahinto at Ayon to ang kanyang pagpapagamot. Agad naman na naaresto ang suspect at ngayon nasa kusudiya na ng mga otoridad.
15: Para naman sa serye ng ating trabaho tips, understanding toxic positivity in the workplace, ang focus natin ngayon, professionalism nga ba na maituturing ang pagtatago ng nararamdaman? Oh. Nararamdaman o karamdaman?
16: Pwede, di ba? May sakit ka pala, hindi mo dinidisclose, partner.
15: Ayan, alamin natin sa trabaho tips ni GM Gladi Mabini.
14: Trabaho tips!
1: Magandang umaga, radyo natin nationwide. Every gising is a blessing. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga nakaraang araw, pinag-usapan nga natin ang toxic positivity at kung paano nakakapagod magpanggap na okay palagi. At ngayong day 3 ng ating serye, eto naman ang ating topic. Professionalism ba ang pagtatago ng nararamdaman? Kasi minsan sa workplace, parang may pressure na dapat tahimik ka lang, dapat kaya mo lahat, bawal ang maging emotional. Pero tanong, kapag ba nagsalita ka tungkol sa concern mo, ibig sabihin ba unprofessional ka na? May mga empleyado na tahimik na lang kahit na overloaded na. May mga takot magtanong dahil baka sabihan sila na sila ay mahina. May iba naman na ngumingiti sa office pero mentally exhausted na pala. At minsan dahil gusto natin na iwasan ang conflict, kinikimkim na lang natin lahat. Pero mahalaga na maunawaan natin na ang pagiging tapat tungkol sa ating sitwasyon ay hindi kadramahan. Parte yan ng pagiging mature at professional. Ang sabi nga sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Napakagandang prinsipyo nito sa workplace. Hindi kailangan na sabihin natin ang ating concern ng galit o kaya ay manahimik na lamang palagi. Ang sabi, sabihin ang totoo nang may pag-ibig. Ibig sabihin may respeto at pagmamahal. Pwede tayong maging honest nang hindi tayo bastos. Pwede tayong magsabi ng ating concern nang hindi tayo nakikipag-away. Halimbawa, imbes na sabihin na hindi nyo naman naiintindihan ang ginagawa ko. Mas professional ang tunog when we say it this way. Gusto ko lang po na erase na medyo mabigat na ang aking workload at baka kailangan natin i-prioritize. Or kaya imbes na magsabi na ayoko na dito, we can try saying, may concerns po ako tungkol sa workflow at gusto ko na makatulong na mahanapan ng solusyon. Honest pero respectful. At bilang katrabaho o leader naman, kapag may nag-open up sa atin, huwag natin agad i-dismiss. Minsan kasi automatic natin na sinasabi na huwag ka masyadong sensitive, kaya mo yan, or normal lang yan. Kasi baka ang kailangan lang talaga nila ay maramdaman na sila ay pinakikinggan. Diba nga sa James 1:19 may magandang paalala. Everyone should be quick to listen and slow to speak. Sa opisina, malaking bagay ang marunong tayong makinig bago tayo mag-react. Kaya narito ang practical workplace tip natin today. Create healthy conversations. Kung empleyado ka, magsalita ng maayos, maging clear sa concerns, at huwag kimkimin hanggang sa sumabog kung ano man ang nararamdaman. Kung leader ka naman, gumawa ng safe environment, pakinggan ang iyong team, at huwag gawing kahinaan ang honesty. Dahil ang healthy workplace hindi yung walang problema, kundi yung marunong mag-usap kapag may problema. Hindi sukatan ng professionalism ang pagtatago ng lahat ng emosyon. Mas healthy ang trabaho kapag may respeto, may empathy, at open communication. Hindi tayo magiging less productive kapag marunong tayong umintindi sa isa't isa. Mas nagiging matibay ang team kapag may tiwala at malasakit tayo sa isa't isa. Mga kaibigan, ang pagiging professional hindi lang siya tungkol sa trabaho, kundi pati sa maayos at makataong pakikitungo sa isa't isa. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
14: Radyo natin nationwide!
16: Mahirap kimikimin, mahirap sarilinin kung may nararamdamang physical. Physical man yan or emotional or psychological part.
15: Yes.
16: Kasi minsan pwede mo talagang palampasin eh.
15: Oo.
16: Pero kapag yung iba naiipon part.
15: Correct, diba?
16: Kahit naman
15: bigla sumabog na lang.
16: Bigla sumabog. Minsan kahit naman yung pagod natin kapag halimbawa, ay may tatapusin ako, hindi mo na ako magpapa-check up, di ba? Ganun partner, o hindi mo na ako magpapahilot, magpapamasahe, tapos naiipon siya partner. Sunod niyan, be, confine ka na. Huwag mong hintayin sa ganun ako. Bato-bato sa langit, maraming tatamaan ng ganyan partner.
15: Saka yung iba partner, baka nagkikim-kim lang, tapos biglang sasabihin, resign na siya, di ba?
16: Magugulat ang lahat, di ba? Anong nangyari? Marami palang kikim-kim na sa loob. So, salamat sa reminder, GM. At yan na po muna ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Wednesday ng umaga. Nakasama po ninyo.
15: Sa ngalan nga po ni partner Angel, Angelo Palmonas, nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal.
16: Nakasama nyo po sa ngalan din ang ating production team, ng ating technical team at digital. Nakasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla. Oras natin sa Bug Pilipinas,
15: 30 minutes after 8 in the morning.

0: Kikis Alang ang radyo ni Boy Pilipinas.
1: iCare Stem Cell Coffee. Ito ay may sangkap na glutathione at stem cells na pinakamabisang sangkap para palakasin ang ating immune system na panlaban sa sakit at infection. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCare 750 mg.
2: Boxer Nanik Ortiz Antilocos or 20 years old, isang construction worker. Madalas sumasakit ang aking mga kasukasuan, kaya sinubukan kong gumamit ng iCare Capsule 750 mg. Mabilis ang epekto, nawala na talaga at di na bumalik ang aking karamdaman, kaya mag iCare Capsule 750 mg na kayo. God bless.
1: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCare Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCare 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCare Capsule 750 mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan.
0: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
7: Alam nyo ba ng iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na polypeptide na matatagpuan sa palaya? Isang compound na tumutulong upang kontrolin ang diabetes para sa natural na paraan. Ayon sa World Health Organization, mayroong humigit kumulang 382 milyong katao ang dumadanas ng diabetes. Bawat 2,000 mg na pagkonsumo ng ampalaya, regular na mababawasan ang blood glucose level ng mga pasyente na may type 2 diabetes. Mayaman din ito sa vitamin C na importanteng formation ng ating buto, pagpapagaling ng mga sugat at maiwasan ang mga sakit. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may kakayanan din itong pababain ang ating timbang dahil mayaman po ito sa folate, potassium, fiber, zinc at iron na matatagpuan sa ampalaya.
1: Narito na ang mga nakasubok ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750 mg Capsule.
8: Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750 mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan.
1: Kaya bili na ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750 mg Capsule.
9: Hi! Alexis Labrador po, isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750 mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750 mg para inyong mapatunayan.
0: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
7: Ang iCure Capsule 750 mg ay may sangkap na mangustin na mayaman sa polyphenol compound na napakaganda para proteksyonan tayo sa cancer at stress. Ayon sa pag-aaral, tinawag itong queen of fruit dahil sa sangkaterbang benepisyo mula sa balat hanggang sa buto. Ito ay napakayaman sa antioxidant, antibacterial, antimicrobial properties, kaya sa bawat pag-inom natin ng iCure capsule 750 mg, maiiwasan natin ang mga sakit. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing an iCure a day, keep the doctors away.
10: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
11: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag iCure capsule na kayo.
10: iCure 750 mg, 12 pesos lang. Bili na!
0: Dagdag kaalaman!
3: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
14: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
15: Ang hinita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
3: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
13: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
14: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
14: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
17: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
13: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
17: The Secret of Health.
13: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
13: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
17: The Secret of Health.
13: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
17: The Secret of Health.
13: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
17: The Secret of Health.
13: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Studies, General Science, Bachelor of Elementary Education, 2-year Associate in Computer Technology, Senior High School, Junior High School, Elementary. Be a responsible gun owner. Miramonte Indoor Shooting Range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capital Ocean Street, Calabavanguer, across Avra Valley Grand Hotel.
1: Tasty and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Avra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Spice up your life. Avra Valley Grand Hotel serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Avra Valley Grand Hotel, located at Calabavanguer.
2: For inquiry and reservation, you may call 074-752-8933.
1: Spice up your life.
0: Avra Valley Grand Hotel. Avra Valley Grand Hotel.
2: Spice up your life. Spice up your life.
3: Bringing us together. Keeping you in touch. Radyo Natin.
4: Dagdag kaalaman. Dagdag kaalamang pangkalusugan. Dagdag kaalaman.
5: Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang merah? Noong 2002 na diskubri ni Dr. Toshiaki na mula sa School of Medicine sa Shinshu University of Japan na napakayaman sa beta-cryptosanin na bahagi ng carotenoids na mahalagang papel na panlaban sa sakit sa baga. Ayon sa pananaliksik, napakayaman ito sa carotenoids na kilala bilang mabisang antioxidant na tumutulong pigilan ang sakit sa puso. Ang buwang mera ay napakataas sa tocopherol, isang uri ng vitamin E na kayang palakasin ang mekanismo ng ating katawan na tumutulong labanan ang sakit na AIDS. Ang iCure 18-in-1 Coffee na may buwang mera ay pinahuhusay nito ang gawain ng pankreas para pigilan ang sakit na diabetes.
4: iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1.
6: Gandang araw sa inyong lahat. Ako si Miriam Avila. Ako ay isang guro. Madalas akong sinisikmura pagkatapos kumain at hirap din ako sa pagbabawas. Nang sinubukan ko ang iCure 18-in-1 Coffee ay nawala ng pananakit ng aking sikmura at naging normal lang aking pagdumi. Dahil sa magandang dulot ng iCure 18-in-1 Coffee, ay ito na rin ang pinaiinom ko sa aking mga anak.
4: iCure Coffee 18-in-1. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750.
7: Ako po si Nestor Ramos, taga Barangay Bonifacio, Cabugao. Noong nagpositive ako sa COVID, malaki po ang naitulong sa akin ng iCure Capsule 750 mg. Naging mas mabilis ang aking paggaling, kaya tinuloy-tuloy ko na ang paggamit nito. Nawala rin ang aking pananakit ng tuhod at likod. Kaya kayo, wag na magpatumpik-tumpik, gumamit na ng iCure Capsule.
4: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
8: J. Acheta po, isang call center. Problema ko, madali akong mapagod at lagi akong nahihilo. Nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750 mg, ito lang ang nagpaayos at nagpagaling sa aking karamdaman. Kaya subukan nyo na rin gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maraming salamat po.
4: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!
9: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
5: Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q-enzyme Q10 na tinaguri ang powerful antioxidant na may kakayanang proteksyonan ang ating katawan, sakit sa puso, pagsusuka, pagdurugo, migraine at stress. Napatunayan din ni Dr. Frederick Crane noong 1957, isang American biologist, na ang Q-enzyme Q10 ay may kakayanang pababae ng triglyceride at kolesterol. May iwasan din natin ang atake sa puso at stroke. Ito po si Dr. Enguito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
10: Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
11: Ako po si Rewel Olarte, taga Delong Abra. Hirap na hirap po ako sa pag-ihi at hindi makatulog sa gabi dahil sa hilig ko pong uminom ng energy drink. Sa trabaho kong isang driver, ang iCured Coffee 18-in-1 ang nagpaganda ng aking pag-ihi at bumuti na rin ang aking pagtulog. Kasabay ng pag-inom ng iCured Capsule 750mg.
10: Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
12: Hi! Ni Alexis Labrador apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCured Coffee 18-in-1 ken iCured Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, itinagusar. Sana nagbayag? Tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan ni panagsaksakit akin kanigid na pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasen nyo met ti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan.
10: Enjoy Capsule. Enjoy Capsule.
13: Tara na.
10: Huwag nang magpahuli at i-enjoy capsule na yan. Siguradong ganadong ganado. Enjoy capsule. Mag-enjoy capsule na.
9: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
10: iCure Stem Cell Coffee. Nakakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating human skin. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
15: Sanzone Plus Coffee Mix.
16: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Sanzone Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya masarap at nakakatulong pa sa katawan.
15: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Sanzone. Kaya pag Sanzone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
19: Santon Gold Live Testimony.
20: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo na nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
18: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
21: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
22: Problema ko sir yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
21: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
21: The Secret of Health.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: The Secret of Health.
18: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
21: The Secret of Health.
18: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
21: The Secret of Health.
18: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
21: The Secret of Health.
18: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
3: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palagi naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo.
2: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!

you were leaving. You can't go. You can't.

0: Gobyerno. Ito, lagi namin binabanggit ni Kumbachero to ha. Bagamat tama si BP Sara dito, bagamat tama siya na yung kanyang pamilya ay privado, kaya lang minsan, at bagamat ayaw natin, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno o empleyado nga lang ng gobyerno for that matter,
1: ang tinitingnan ng publiko ron, yung buong
0: yung kabuuan ng pamilya yung mo. Pamilya. Di ba? Kaya nga, public official, public office
1: is a public trust.
0: Public officials and employees
1: must at all times,
0: be accountable to the people.
1: Hindi sinabing kapag tapos na ang
0: trabaho,
1: ang working hours duty. Hindi ka na public official.
0: Oo, kasama lagi eh.
1: O pag holiday, hindi ka na public official.
0: Meron pa nga dong sa bahaging iyon ng Article 11, Section 1 ng ating Constitution, lead
1: modest lives.
0: Pagka lead modest life, hindi ikaw lang yon. Kung ikaw lang yon, edi pwede. Kaya lang, pagka lead modest lives life,
1: pamilya mo yun.
0: Madadamay talaga eh. Kaya nga, hindi ba nakaladkad yung mga nepo babies? Dahil sa, alimbawa, yung official ng gobyerno, hindi na po si BP Sara pinag-uusapan natin dito. Alimbawa, ang isang opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scam, magnanakaw, mandarambong, sino ba ang makikinabang doon? Sino ba ang nakikinabang?
1: Kaya ang lahat, tinitingnan, pati asawa, kung ano yung mga suot na rilo, ano yung mga ginagamit na bag, at yung mga anak, kung saan nagpupunta, doon na nga, kaya nga doon nadadali.
0: Kaya nga, ang lagi naming tanong ni Kumbachir, ba't ba gusto nyo maging opisyal ng gobyerno?
1: Doon tayo, which brings us
0: to our main topic for today,
1: which is love.
0: What is love?
1: Is there really such a thing? Sabi nga sa isang kasabihang sa Banyaga, if you can stand the heat, get out of the kitchen. Di ba?
0: Parang ganun po, no? Kaya yung mga tao na nasa privado, maayos naman buhay nyo, tapos nakakatulong naman kayo sa kapwa. Halimbawa ay nakakagawa kayo ng mga charity, nakakapag-outreach po kayo, kasama nyo ang inyong mga anak, pamilya, kaibigan, okay na yun. Kung kami tatanong, okay na yun. Kahit na ipagtulakan pa kayo ng mga nagpapakilalang kaibigan, hindi, mas marami kang magagawa. Kapag ikaw ay tumakbo sa gobyerno, malaki ang iyong maitutulong sa ating mga mamaya. Pag ikaw ay tumanggap ng posisyon sa gobyerno, palagay ko mali yun eh. Kung ang layunin mo lang talaga tumulong.
1: Magagawa mo yan kahit na bilang isang pribadong individual.
0: Pero kung papasok ka sa gobyerno, sabi nga ni Kumbachero kanina, kung ikaw ay magkukusina, at panay ang luto mo at ang ayaw mo palang maulingan, ayaw mo palang mainitan, wag kang pumasok sa kusina.
1: Mayas ka.
0: Umalis ka dyan. Ayaw mo mainitan, maulingan ang iyong pamilya. Sino mang kakasapi ng iyong pamilya?
1: Ayaw mong inuurirat ang bank account mo, bank account ng pamilya mo, bank account ng asawa mo. Lumayas ka sa gobyerno.
0: Ganun talaga, dapat mga kababayan. Pagka ikaw ay isang opisyal o empleyado ng gobyerno, merong kakaibang accountability
1: at dapat
0: responsibility.
1: At dapat yun tanggap at alam ng lahat ng pumapasok sa gobyerno.
0: Kaya nga may out of office eh. Manunumpa ka pa nga eh. Para bagang itatanggi mo ang iyong sarili bilang isang may tungkulin sa pamahalaan.
1: Ngayon!
0: Magpapatuloy po tayo.
1: Susunod!
0: Dito po!
1: Aba, totoo ba ite? Totoo ba ere? Yun daw National Unity Party na naunang nagsabing ayaw nila sa impeachment.
0: Ano na ngayon? Ano ngayon?
1: Payag na!
0: Aba?
1: Aba. Nagbago na nga ba ang isip nila?
0: Ano sabihin? Nagbago na ba?
1: Yan po ang ating sasagutin.
0: Sa pagbabalik na
2: ACS Balita.
0: Aji, aya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin.
2: Hey!
3: Nationwide! Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin Nationwide!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart two.
9: Smart dishwashing paste ko.
10: Smart two.
9: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis. It's fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for Champion! Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid! Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick

0: Y4H!
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
2: Yung survey na yan ng Tangere. Tangere pala, kumbachero.
3: Tangere.
2: Ay ginawa May 5 to 6. At ito, they found that...
3: May 5 to 6?
2: May 5 to 6.
3: So, nung Martes lang at kahapon yan?
2: Oo.
3: Martes, Miyerkules?
2: Bakit? Ano na ba ngayon?
3: Kabilis nyo na mga magkwenta?
2: May 28 na ba ngayon?
3: May 7 pa lang, kumbachero.
2: Ba't palaging na?
3: Lumalampas eh. Parang gustong-gusto mong magbakasyon eh.
2: May 7 ngayon.
3: May 7.
2: So, kamakalawa lang pala ito sinimulan. Martes tsaka Miyerkules lang.
3: Oo.
2: And 90% of the respondents want Vice President to appear before the Senate. Signaling that the firm described as a rare cross-party consensus on the issue. Itong 82%, yung personally attend pala ito, kumbachero.
3: Personally attend pa.
2: Yung 82, personally attend. Yung iba kasi nagsasabi, pwede naman yung harapin yan, may abogado na lang.
3: Ganun pa.
2: Sa mga sinurvey, 82% ang nagsabi na VP Sara should personally attend the proceedings.
3: Mm-hmm.
2: Tapos 8% ay nagsabi raw na pwede namang abogado na lang. At merong 7% lang yung nagsabing wag nang hindi na dapat humarap diyan si VP Sara.
3: Pero hindi naman ibig sabihin ito, kalaruhin natin ha? Hindi naman ibig sabihin na gusto nung mga na-survey na ito na humarap si VP Sara, na guilty siya.
2: Ah, hindi. Sa usapan yun.
3: Wala sa usapan yun.
2: Basta't
3: ang
2: gusto.
3: Ako, baka nga iniisip rebe, Madam Vice President, pumuntahan mo yan. Nang mapahiya yung mga nag-aakusasyon.
2: Patunayan mong mali lahat yan.
3: Baka nga ganun pa iniisip ng 82% na yun eh.
2: Mm.
3: Ipahiya mo sila.
2: Ayan.
3: Puro sila mga sinungaling.
2: Ayan.
3: Puro sila mga...
2: Plastic! Mataga ganun.
3: Mga walang nga sila.
2: Di ba?
3: Mga inventor sila.
2: Aba.
3: Sinanet sila.
2: Nanet inventor.
3: Nanet inventor. Adi, kumbaga, harapin mo na po sila, Madam Vice President, para
2: matapos na.
3: Sumabog sa mukha nila mga pinagsasabi nila at nang matapos na. Panggigipit nila sa iyo. Baka ganun naman yung iniisip na iba, kumbachero.
2: Kaya nga.
3: Iniisip ko lang naman yun. Naisip, pero wala namang ganun tanong.
2: Wala, hindi kasama yun. Basta ang tanong lang kung gusto nilang humarap ang vice presidente sa impeachment.
3: Ayun. Para sa 6:27 na po na umaga, tuloy ang ACS Balita. Maupay ang aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na ka mo, gising na! Nanindigan ang vlogger at founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta na inosente siya at na-set up lamang sa ginawang entrapment operation kaugnay ng umanay pangingikil nila kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, walang katotohanan.
2: Hindi sinabi yun.
3: si Tony Calvento yun. Ayon kay Mabanta, walang katotohanan ang sinasabing pangingikil nila ng 350 million pesos kay Romualdez at kaya nila itong patunayan.
2: Ayan.
3: Giit ni Mabanta, ginawa lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdez at pigilan ang paglalantad nila ng mga katiwalian noong speaker pa ito.
2: Mm-mm.
4: We're innocent, it's not true. Completely.
5: Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po?
4: You talk to my lawyer.
5: Sir, any reactions and mga comments on social media?
4: I haven't seen it, I don't have my phone. Ito, pababa,
5: It's
4: not true, definitely not true.
2: So kinumpis ka na ba yung telepono niya?
3: Mukhang
2: nakumpis ka na siguro.
3: Baka.

0: Merong ano eh, merong
1: meron palang video nung
0: merong
1: conversation.
0: May conversation.
1: Oo.
0: Merong may recording.
1: May instruction eh. Totoo kaya 'yon? Hindi ba inimbento lang ni Nanette 'yon?
0: Ewan ko nga. Ano, pero mukhang positive
1: may
0: eh.
1: Instruction, parang ang kausap niya yung NBI ano. NBI inuot yung kwan,
0: yung tatanggap. Yung magbibigay.
1: Yung magbibigay. Tapos supposedly ang kausap ito magaling mag-English eh.
0: Kaya nga.
1: Baka itong nakalagay doon sa screen ay Franco Mabanta siya yung kausap.
0: Siya.
1: Tapos nag-uusap sila. Meron ba tayo nun? Mother, do you have that recording?
0: And can we, put that on air?
1: Put that on air? It's a property of the NBI, so I assure
0: really?
1: You.
0: Really?
1: That's a public property already.
0: But why?
1: I don't know. Ano, kanyan eh. Ang NBI na naglabas niyan eh. Di ba?
0: Hindi yata inilabas ang NBI, kumbatsero.
1: Ay, hindi ba?
0: Mukhang, And then, hindi nila exclude. Meron kami. Gusto mo ba?
1: Nakita ko nga eh. Binura ko nga yung call. Hindi, NBI. Nakalagay NBI property.
0: Mm-hmm.
1: Source, NBI. Baka meron tayong malinis
0: sige,
1: na
0: gano'n. Sige, mamaya.
1: Para lang may perspective yung tamang konteksto tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kasi, tama din naman pakinggan itong si Franco Mabanta.
0: Oo.
1: Na sinasabi niya sineset up lang daw siya.
0: Kasi
1: isipin mo, doon kasi sa conversation para bagang inuutos pa niya kung kanino ibibigay, saan dadali, sinong ayan.
0: Oo.
1: Uy, baka mahuli tayo ng GMA diyan.
0: GMA hindi din man GMA.
2: Malapit na kami sa.
0: Oh, ayan, malapit na raw. Teka. Tayo natin dito.
1: Malapit na pala. So, yun po, meron mga kung po kasi may mga na-document. Ang totoo, kaya sila nagkita-kita doon. At yung report nga ni John Consulta, John Consulta, meron pang paglilipatan na maleta eh.
0: Kaya nga eh.
1: Kaya na, bibilib ka din naman sa NBI kung NBI ang nag-prepare nung budol money. By the way, yung pera po ay hindi po totoong pera yan. Hindi lahat ay totoong pera.
0: Hindi, totoo na.
1: Ang NBI ang nag-impake nun.
0: Huwag kayong mag-iisip na yung perang yun galing din kay
1: Speaker
0: Martin at kinuha lang sa basement. lokohan na lang yun. Pero itong pinaparinig ko sa inyong may video, pero binibidyohan yung telepono. Binibidyohan yung telepono, nakalagay doon sa telepono, Franco Mabanta yung kausap. Na naka-ilaw ng puti yung speaker. So, ibig sabihin, naka-speakerphone siya. Ayan.
2: Ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya,
0: conversation niyan.
1: Hello. Garci.
0: Mother, meron ba tayo nito? Mother?
1: Garci. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taber.
0: Ito po si Jerry Ba.
3: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
1: Ay, doon po sa mga taga Barangay 183 Pasay City. Saan ba yung Barangay 183 Pasay City? Ayan,
0: Saan ba yan? Malapit ba yan doon sa pinupuntahan lagi ni Jen Sobarjaga?
1: Ay, malamang. Sa Pasadena. Baka taga Pasadena yan. Kung nakikinig po kayo sa DZRH, lakasan nyo na po ang volume para po matawag nyo ang pansin ng ating pong malakas sa team sa pangunguna po ni Sherwin Alfaro. Alam nyo naman kami, sa gitna ng kaligaligan ng krisis, namimigay ng kwarta.
4: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Ito na!
1: Ang ating word of the day ay not friends.
0: Not friends ngayon, ha?
1: Kanta yan eh. That's are not friends are for.
0: what 'yun? not friends.
1: Not friends. Hindi magkaibigan.
0: Saan magaling 'yun? Saan magaling 'yun?
1: Marcos. Franco Mabanta, not friends. Palas points to his Duterte ties.
0: Ayun. So lahat ngayon,
1: wala nang may kaibigan kay Franco Mabanta. Lahat itinatakwil
0: ngayon,
1: siya.
0: Lahat ngayon ay itinatakwil si Mabanta.
1: Hindi po yung kaibigan.
0: Hindi. Ha? Hindi ko kilala yan.
1: Hindi ko kilala. Alam nyo, mga kababayan, ito naman hindi naman siguro kayo iba sa amin ni Kumbachero. Mm-hmm. Ganyan talaga buhay.
0: Buhay.
1: Ganyan talaga buhay. When you laugh, the world laughs with you. But when you cry alone.
0: Ayan.
1: Ganun talaga. Yan. Kaya yan nararamdaman siguro ni Franco Mabanta ngayon na parang siya may ketong.
0: Yan ay reality in life.
1: Reality in life. Totoo na po kapag yan. Ikaw ay nasa kasikatan mo.
0: Pero ano ba reality? Ang reality, ang katotohanan ho dyan, dating makakilala yan.
1: Sila. Si BBM.
0: Dating.
1: Kilala sigurado niyan. Si BP Sara.
0: Maring hindi personal nakakilala, pero dating sumusuporta.
1: Talaga.
0: Kay BBM at kay BP Sara.
1: At kay Presidente Duterte, for that matter.
0: Ngayon, nakakita ng opportunity itong si Franco. Ayan, dahil ang mabenta ngayon, basta't babaan at bibirahin mo yung administrasyon, popular ka, ayun ang ginagawa ngayon.
1: May ganansya ka pa. Di ba ganun talaga eh? Kami nga ni Kumbachero dito eh. Kaya nyo lang kami pinapansin dahil mga gwapo kami.
0: O, di ba?
1: Mga sikat kami.
0: Ikakailan nyo pa ba yan?
1: Kwentuhan lang natin to. Lokohan lang natin to. Ibig sabihin, ganun talaga. Sabi nga ni Matt Monroe, Mother, si Matt Monroe ba o si Frank Sinatra yung suma, in my heyday. Di ba? Yung mga chicks daw, lapitan sa kanya. Ang dami-daming mga kaibigan niya. Pero nung siya'y nalaos na, wala na pumapansin
0: sa kanya. Wala na. Ganun talaga ang buhay. At ganyan ang ang nararanasan ngayon nitong si Franco. Anong kaso sa kanya?
1: Robbery with extortion.
0: Extortion. Robbery by extortion. Nako po. E ano bang kasaan?
1: Death penalty yan.
0: Hindi naman.
1: Hindi ba?
0: Hindi naman.
1: Di ba?
0: Ito raw pala extortion is punishable by life imprisonment.
1: Nako po. Grabe pala yan.
0: Hindi pala. Wala palang life. Jail time, fines, and sometimes restitution. Ayan. Dahil nga sa ito, under the revised penal code, ito hong extortion is often charged as robbery with intimidation. Yun nga yun eh. Tinatakot mo eh. Kaya hinihingan mo ng pera pag hindi ka nagbigay. Diba? Ganon. Presyon correctional. 6 months to 6 years. For less serious cases.
1: Malaki yan.
0: Up to reclusion temporal,
1: 12.
0: Engineer Tony Nanggel. 12 to 20 years for more serious or aggravated cases.
1: Yun pala yun.
0: Dito, mukhang dito babagsak ito eh.
1: Baka nga.
0: 12 to 20 years. Sino pa nga ba naman ang didikit dyan? Kapag talaga, baka madamay ka.
1: Yun ang problema. Siguro diba? Ang didikit sa kanya, yung warden.
0: Remax, hindi ka dito.
1: Saka, naalala ko, Mother, Yuel, meron pang isang binabanggit sa report ng NBI, yung pinaka-top anchor ng PGMN, si CJ Hero, yung babaeng maganda.
0: CJ Hero.
1: Miss Global Philippines pa dati, pero magaling siya, pinapanood ko, magaling siyang mag-anchor, mag-vlog. Apparently, yung video na ipinapanakot ni Mabanta doon kay speaker di umano, ang pinaka-anchor nung o host nung kanina yon ay si CJ Hero. Uh-huh. Who is a pioneering anchor ng PGMN. O kaya mukhang isasama siya sa kaso. Ngayon hinahanap mo ng mga matatalimang mata na netizen, nag-deactivate na daw itong si CJ Hero. Si CJ Hero. Dati rin po siyang news anchor, no? Kaya pero ako naman, wala naman siya dun sa actual eh. Bakit mo naman halimbawa, kung siya yung nag-video nun, kung siya yung gumagawa ng report tungkol sa isang istorya, may mga ganun eh, di ba? Kung host ka, ikaw yung host.
0: Tapos ginamit lang yung video niya.
1: Ginamit yung video mo, eh, bakit naman
0: hindi na nangangahulog ang kasama na siya kaagad sa extortion.
1: Oo, kaya medyo, kung maging investiga ang NBI, sana ay maging parehas naman dito. Baka may mga tao naman na wala namang kinalaman dyan, eh bigla pong madadama.
0: Ito, napicturan si NBI Director Melvin Chicago Matibag.
1: Patingin niya.
0: Ayan yung picture. Tignan mo yung picture kung paano.
1: Nakatingin sila lahat kay Melvin. Sabi
0: kung paano tingin ni, kung paano tingnan ni Director Melvin si Franco Mabanta. Ayan, tinan mo kung paano
1: matindi ng pagkakatingin. Talagang
0: sige. Parang timbagang eh. Ano?
1: Gusto siguro sabihin ni director. Balita ko may isa pang director dito ah. Kasi isa daw sa nahuli, director ng kumpanya. May director dito ah.
0: Ina mo nga naman.
1: Ayan, director, magandang morning. Pagkagising ka na ha. Tawagan mo kami. Oras po natin, Achi, Ahiya. Mr. Janam Tang, lakyam si Chapun. 6:40 na ng umaga.
5: Balitang makatotohanan, balitang maaasahan.
3: ACS Balita.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
6: Radyo Natin Nationwide.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Radyo Natin Nationwide.
8: MX3, dito ako bilib.
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin Nationwide.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain!
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo!
6: Smart 2!
11: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
11: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart!
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Kinis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: coconut water and tea tree oil.
1: We'll walk with out of tune.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang gluon.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: R.H.
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
2: Sa ulat ng US media outlet na Axios, kinumpirma ng isang source mula sa mediator country na Pakistan na malapit ng selyuhan ng US at Iran ang isang pahinang memorandum para sa pagtatapos ng gulo sa Gulf region.
3: May 48 oras ang Iran para tumugon sa key points ng binabalangkas na kasunduan. Pagkabilang po ang pag-commit ng Tehran sa moratorium sa nuclear enrichment, pag-alis ng sanctions ng US, pag-release ng $1 billion na frozen Iranian funds, at pag-lift ng mga restriction ng dalawang bansa sa Strait of Hormuz.
2: Ang report na ito ay nagdulot kaagad ng positibong reaksyon. Nagdulot ng pagbaba ng global oil prices, kabilang ang benchmark Brent crude na bumagsak ng mahigit sa 8%.
3: Aba.
2: Maging ang global share prices ay tumaas habang bumagsak ang bond yields dahil sa inaasahang pagtatapos ng digmaan.

0: Hi, hi, hi. Magandang morning. Take a little walk to the edge. Magandang umaga, bayan!
1: Bayan!
0: Ito po si Anthony Taberna.
1: Ito po si Jerry Baha.
0: Uli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo? Magandang balita itong pambungad
1: talaga
0: natin, ha? Kung bumagsak ng 8% ang presyo ng langis, ayon sa benchmark Brent crude na iniulat po natin ngayon, aba, edi baka makahabol pa ito kung bachero sa Martes.
1: Sa Martes, oh,
0: kasi nakasa good third day pa lang ng trading ngayon, eh.
1: Oh, ito pa lang banner story ng pahayagang Philippine Star na US-Iran nearing deal to end war. Aba, eh, talagang gaganda na kagad ang araw mo.
0: Talaga.
1: Kung nabasa mo.
0: Yan po yung
1: good news yan.
0: Naghahanap tayo ng mga magagandang balita. Sana lang kumbachero itong balita na ito na inilabas na isang US media outlet, magkatawang kasunduan talaga.
1: Totoo yan.
0: Alam mo naman, eh, matindi ang laro ng dalawang kampo na yan, eh.
1: Talaga, oo.
0: Pag nagsalita si Donald Trump, magugulat ka. As in, very very firm siya, very specific siya, and categorical.
1: Uh-oh.
0: Pero mayamay, magbibigay na statement yung Iran.
1: Na ganun din.
0: Na firm, pero kakontra naman nung sinasabi ni Donald Trump.
1: Mm-hmm.
0: Kaya until and unless makakita po tayo ng isang signed document siguro at talagang physically, umalis na yung mga blockade dyan sa
1: Strait
0: of Hormuz at nakakabalik na sa normal yung paglalayag ng mga vapor na may karga-kargang langis, parang kwento pa lang ito, no? Parang kwento pa lang ito, pero
1: kwento pa lang, pero may
0: epekto na,
1: may positive effect na kagad, eh.
0: Yes.
1: Kaya sana nga magtuloy-tuloy na.
0: Napakalaking bagay din po na sa gitna po ng krisis na ito, ang gobyerno talaga ay huwag nang magdili-dali sa paggastos. Especially sa infrastructure. Alam mo kung bachero, meron akong kausap na, alam mo naman mga kausap ko ka ngayon, mga big time na mga negosyante.
1: Big time. Ayusin natin yung
0: kausap ko. Ang sinasabi nila kung bachero, sa bawat piso, bawat piso na gastusin ng gobyerno, ang epekto nun sa ekonomiya ay 5 piso.
1: Oh, tingnan mo na yun. So parang may times 5 siya.
0: Times 5 kaagad, kumbachero.
1: Sa epekto niya.
0: Sa epekto nun. Kaya talagang ang gobyerno ang promotor ng pagpapaandar ng ekonomiya.
1: Yung government spending. Kaya di ba nung huling makausap natin si Secretary Vince Dizon, yan ang itinanong natin, dahil ang daming government projects ang naaantala ngayon dahil dun pa rin sa issue ng flood control. Pero ang sabi ni Secretary, ito na,
0: nilabas na.
1: Lumalabas na. Unti-unti nang lumalabas at tuloy-tuloy na daw huyan yung paglalabas ng pondo ng gobyerno na yan. Kumusta ba ang DBM Secretary natin ngayon?
0: Oo nga, baka Secretary...
1: Si DBM Secretary Butch Abad.
0: Secretary Butch Abad, magandang morning. Hindi na.
1: Naalala pa rin natin si Secretary Butch Abad.
0: Secretary Amy Bongko din.
1: Hindi na rin siya.
0: Parang wala na yata si Secretary Amy Bongko din. Secretary Ben Jokno.
1: Ayan. Pwede pa. Si Secretary, andyan pa yan, si Secretary Ben Jokno.
0: Malapit-lapit. Kailangan yung mga taga-DBM, lalo pa ngayon, ang sinasabi po ni VP Sara, wala ng pera, gobyerno!
1: Hindi natin tama raman din na maging maingat sa paglalabas ng pera ng gobyerno sa harap nitong pangyayari. Pero yung maingat ka, pero with dispatch, lalo na tayo nasa krisis ngayon. Pwede naman yun, eh. Maging maingat, dami nyo naman tao dyan, maingat, busisiing mabuti. Lahat ng requirements, kunin, hingin, bago maglabas ng pondo. Ang dali naman nun.
0: Walang problema yan.
2: Four, eight!

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Hello, anak.
9: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Live! Isang kakaiba at nakakabilib na Thursday morning sa ating lahat. Nakamamangha ang isang kakaibang klase ng robot sa China dahil sa kakayahan nitong maglaro ng badminton. Nakapag-imbento ang isang Chinese company ng isang robot na kayang maglaro ng badminton at nagawa rin nitong makakuha ng Guinness World Record title. Na-develop ng Zhejiang Shenzhen Kaidong Technology Company ang naturang robot na nakikipagtunggali sa ilang top badminton players sa China. Tagumpay na naibalik ng robot ang nasa 1,452 na consecutive hits kung saan nakuha nito ang Guinness World Record title na most consecutive badminton counter hits with a mobile robot. Hindi lamang mabilis ang robot kundi sobrang eksakto rin ang timing at galaw nito. Ito'y dahil sa mga vision at motion control system na kayang mag-react sa millisecond. Ibig sabihin, mabilis itong nakakakita at nakakapredict kung papaano papapabalikin ang bola sa tamang direksyon at lakas. Samantala, hindi man pare-pareho ang palo ng kalaban, pero kaya ng robot na i-adjust ang lakas at anggulo ng tira depende sa bilis at trajectory ng shuttlecock. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Thursday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire, MX3, Dito Ako Believe. Magandang morning!
1: Radyo natin nationwide!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sanlin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
6: Tanggaling-galing mo!
7: Smart 2!
6: Smart Dishwashing Base ko!
7: Smart
6: pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
6: Tanggaling-galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS
10: Simply White Green and Papaya Whitening. Oh, and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, Corporate Event Organizer and Event Host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo, may pabango?
10: Hindi, sis! Sanpay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Nationwide!
13: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
14: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
15: Di ka na mahuhuli sa balita.
16: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
15: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib, mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide, kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide.
17: Pwede sa tayo ngayon, ikapito ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, US at Iran malapit ang magkaroon ng kasunduan para wakasan ang digmaan. Senado nagkasanang imbestigasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas sa ating papang agricultural products. Bilang naman tambay, bumaba daw ng 5% nitong Marso. Social media personality na inaresto ng NBI, itinanggi ang aligasyon ng pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Entrapment operation, tinawag nitong set-up. Taas sahod para sa mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula, epektibo na sa May 20. Batanggenyang anak ng dating sundalo, top-notcher valedictorian ng PMA Class of 2026. Drug-resistant bacteria natuklasan sa mga palamig sa Tondo, Maynila. LGU nagkasa ng crackdown.
12: Radyo Natin Nationwide!
17: Sa detalye ng ating mga balita, iniulat ng isang US media outlet na posibleng papalapit na ang kasunduan sa pagitan ng US at Iran. Batay sa report, isang pahinang memorandum ang binubuo ng White House matapos ipahinto ni US President Donald Trump ang Project Freedom o ang naval mission na naglalayong muling buksan ang Strait of Hormuz. Kabilang sa posibleng kasunduan ang moratorium ng Iran sa nuclear enrichment kapalit ng pag-alis ng sanction ng Amerika at ang paglalabas ng bilyong dolyar na frozen Iranian funds. Kasama rin sa pinag-uusapan ang pagluluwag ng restriction sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ni Trump na may great progress sa negosasyon kaya't pansamantalang itinigil ang operasyon ng US mission sa rehiyon. Nasa Cebu ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ika-48 ASEAN Summit and related meetings na gaganapin ngayong araw, Mayo 7 hanggang bukas yan, May 8. Bandang alas 9 kagabi nang makarating sa Cebu ang Pangulo matapos dumalo sa 6 na scheduled events sa Metro Manila. Bago kay Pangulong BBM, una nang dumating ang Permanent Secretary ng Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar na si Hau Khan Sum kahapon ng umaga. Sinunda naman ito ng Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei bandang alas 6:30 kagabi. Ang ASEAN Summit ay sentro sa talakayan hinggil sa epekto ng kaguluhan sa Middle East, diyan din ang food at energy security at kapakanan ng mga migrant workers. Lahat ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN, personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Secretary o Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial, bagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa, ang kakatawa naman dito ay ang Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials sa leaders meeting. Nitong Abril lamang, nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing o Laing na sa pamamagitan ng parliamentary vote. Gate Imperial, nagkaroon noon ang desisyon ang ASEAN leaders na ang Permanent Secretary ng Myanmar ang padadaluhin sa summit dahil sa sitwasyon sa kanilang bansa. Inaasahan tatalakayin din sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na naglalayong mahinto ng karasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Pangungunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtalakay sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, pag-uusapan sa naturang summit ang mahakbang para matiyak ang stable na supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis pa ang energy diversification para mabawasan naman ang vulnerability ng rehiyon sa external shocks. Gayon ang Pangulo, ang nararanasang krisis ay hudyat na kailangan ng mas maigting na koordinasyon para maprotektahan ang seguridad sa pagkain, gayon din sa enerhiya. At syempre, ang mga mamamayan na nasa ibang bansa. Pagbibigay din ng Pangulong BBM, mahalaga ring tutukan sa summit ang kaligtasan ng milyong-milyong overseas sa Southeast Asian nations na may malaking kontribusyon hindi lamang sa komunidad kundi maging sa ating ekonomiya. Provincial Government ng Cebu nagpatupad na ng skeletal workforce simula May 6 hanggang 8 po ito. Kaugnay ng idiniklarang special non-working days para sa 48th ASEAN Summit. Detalye ng balita mula sa 103.9 radyo natin pinamungunahan mula kay Rizel Angel Ferras. May buntag, Rizel.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Magpapatupad ng skeletal workforce ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa ilang mahalagang tanggapan kahit suspendedo ang trabaho mula Mayo 6 hanggang Mayo 8 kaugnay ng idineklarang special non-working days para sa ika-48 ASEAN Summit. Sa inilabas na memorandum nitong Miyerkules, Mayo 6, sinabi ni Provincial Administrator Joseph Ace Durano na kinakailangan magpatuloy ang operasyon kahit limitado ang tauhan ng mga tanggapan tulad ng Tourism Office, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Engineering Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, at Provincial Governor's Office. Ang suspension ng trabaho ay alinsunod sa Proclamation No. 1239, Series of 2026, na nagdideklara ng Miyerkules sa Mayo 6, Hoybes, Mayo City, at Biyernes, Mayo 8, bilang special non-working days sa Cebu City, Mandawi City, City, Lapu-Lapu City at sa munisipalidad ng Cordova. Dagdag pa sa memorandum, magpapatuloy pa rin ang mga naunang naka-eschedule na aktibidad gaya ng strategic planning, mga training at workshop. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYWR 103.9, Radyo Natin Pinamungan, Cebu. Ako si Razel Angel Davin Ferraz, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Maraming salamat, Razel. Samantala, iimbestigahan ng Senado ang patuloy na pagsirit ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, kailangang silipin ang posibleng pagsasamantala sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Iginit ni Gatchalian, walang nakikitang dahilan para magkaroon ng biglang pagtaas sa presyo ng bigas. Dahil Hulyo pa o sa mismong panahon ng anihan, inaasahang mararamdaman ang epekto ng price hike sa abono o fertilizer. Hinala naman ng senador may ilang manlalaro sa merkado ang sinasamantalang sitwasyon kahit paulit-ulit na tumataas ang halaga ng mga bilihin.
18: Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil
19: importers,
18: mga cartel, importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan na pataasin ang presyo ng bigas. Ngayon, pag tumaas ang presyo ng bigas, direct impact yan sa sigura ng taong bayan. Lalo na yung mga taong natin buong presyo. So, ang next, iimbestigahan natin yung presyo ng bigas.
17: Mayor Lenny Robredo hindi na pumatol sa isyu ng pangungopya daw ng Naga is the Heart sa tourism branding logo ng Davao City. Detalye ng balita mula kay Mape Mariscal mula sa 89.5 Radyo Natin Naga. Diyos marahay na aga, Mape.
20: Diyos marahay na aga. Tumanggi nang magbigay pa ng karagdagang komento si Naga City Mayor Lenny Robredo kaugnay ng kumakalat na aligasyon sa social media tungkol sa bagong tourism branding ng lungsod na Naga is the Heart. Ang nasabing aligasyon ay mula sa post ng netizen na si Sammy Del Rios. Sa kanyang post, pinagkumpara nito ang logo ng Naga is the Heart sa tourism branding ng Davao City na Davao Life is Here na may implikasyon. Kinupyo umano ng Naga ang konsepto ng Davao. Sa pahayag ni Mayor Robredo, sinabi niyang hindi na dapat pag-aksiyahan pa ng oras ang nasabing issue. Anya, politika lamang ang motibo sa likod ng pagpapakalad nito. Nilinaw din ng alkalde ang dalawang bagay. Una, wala siya sa likod ng pagbuo ng konsepto na bagong tourism logo. Pangalawa, walang anumang pundo mula sa pamalaang panglusod ang ginamit para sa pagdidesenyo nito. Sa halip na patulan ng isyo, nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Robredo sa mga individual at sektor na patuloy na tumutulong at sumusuporta sa mga programa ng lungsod, lalo na sa pagpapalakas ng lokal na turismo. Ang Naga is the Heart ay ang official na tourism branding ng Naga City na naglalayong itaguyod ang lungsod bilang sentro ng kultura, edukasyon at pilgrimage sa rehiyong Bicol. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Mabalos Mape, maraming salamat. Samantala, muli nga po nating pinaparating ang imbitasyon ng Parkour o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ipadala ng mga entries para sa 2026 Parkour Photography Contest. Ang tema ngayon taon, Kids at Play. Naglalayo nito ipakita mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Ayon kay Parkour Chairman at Chief Executive Altenko, ang contest ay open para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, basta 16 years old pataas. Sabi ni Chairman Tenko, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro nahuhubog ang kanilang kinabukasan. Pwede magpadala ng entries sa tatlong kategorya, conventional, mobile at drone categories. Yung conventional, yun yung gumagamit ng mga traditional na mga camera, mga single lens, mirrorless, compact, basta yung mga camera. Ang mananalo dyan, walong winner sa conventional category, tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, tigwa 8 din ang pipiliin. Ang bawat mananalo naman ay tatanggap ng 50,000 pesos plus trophy. Deadline ng submission ng entries ay June 30, 2026. At ang mga pwedeng sumali, 16 years old pataas. Ang mga entries ay ipadala nyo sa Pagcor Photography Contest 2026. www.pagcor.ph/photocon2026.
19: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
17: 21 makalipas ang alas 7.
21: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
22: Radio Natin
23: Nationwide!
24: Simply G, simpleng ganda.
25: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
22: Radyo Natin Nationwide!
8: Wow! Amoy yayamanin!
26: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis!
26: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
24: Simply G, simpleng ganda.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
28: Mula noon hanggang ngayon.
30: All you need is Pride. All you need is Pride.
31: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
32: ACS.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
33: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
33: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
24: ECS! Wow! Amoy yayamanin!
26: Pati buhok mo may pabango?
24: Hindi, sis!
26: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
24: Simply G, simpleng ganda.
31: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
28: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing base ko.
30: Smart to you.
28: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
30: Smart.
28: Tanggaling for every day.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
28: Tanggaling-galing mo.
30: Smart dishwashing paste.
31: Heavy duty linis bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS.

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS! At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis! Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis! Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radio Nati Nationwide.
1: Sabang 28 agora sa buong kapuluan. May good news. May good news si Joyjun Balarete ako live mula po sa Washington. Good morning, Joyjun.
2: Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Bumagsak ang presyo ng langis at pabilis na tumaas ang stock market matapos lumabas ang mga ulat na malapit nang magkaroon ng kasunduan ang Estados Unidos at ang bansang Iran na muling magbubukas sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, Kuya Angel, nagtala po ng record highs ang S&P 500, tumaas po ng 1.5% at ang Nasdaq naman ay tumaas po ng 2%. Ang Dow Jones ay umangat din po ng mahigit 610 points. Ang pagtaas na ito ay sinuportahan din ng magagandang earnings reports mula sa malaking tech companies, pati na ang European markets ay nakasabay na rin po sa pagtaas. Ang US crude oil, Kuya Angel, ay unang bumagsak sa 15%. Sa ngayon po ay nasa $88 kada barilis at ang Brent crude ay bumaba po ng 11% at ito po ngayon ay nasa $96 kada barilis. Kahapon po sa ulat ko po ay nasa $111 kada barilis. Medyo mabawasan.

0: din po ang pagbaba matapos po ang mga komento ni US President Donald Trump. Ngunit nagsara pa rin ito ng mas mababa kumpara sa mga nakarang araw. Sa mga lumalabas na balita kasi ngayon, nagtatrabaho na ang mga opisyalis ng Washington at Iran sa isang one-page memorandum of understanding para tapusin ang digmaan at magtakda ng balangkas para sa mga usaping nuklear. Pinumpirma ng Iran na pinag-aaralan nila ang panukala ng Amerika at ipapasa ang kanilang pagsusuri sa Pakistan na nagsisilbing tagapagmagitan. Nag-post din sa social media ang Navy ng Iran na masisiguro na ang ligtas at matatag ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Trump sa isang panayam na masyadong maaga pa para asahan ang agarang pagpirma ng peace deal. Nagbabala din siya sa pamamagitan ng pag-post niya sa Truth Social na magtatapos lang ang digmaan kung susunod ang bansang Iran sa mga kondisyon na pagkasunduan. Kung hindi, magsisimula umano muli ang mga pagbobomba sa mas matindi at mas mataas na level kaysa noon. At yan ang update na live mula dito sa Washington, D.C., USA. Ako naman si Georgion Valeritiacol ng Radyo Natin 90.9 FM na Wang, nagulat para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Georgion, pero kumusta ngayon? Kumusta ang security dyan sa Washington? Lumuwag na din?
0: Nananatiling nasa red alert pa rin po ang mga otoridad sa mga oras na ito. Yung nireport ko nung isang araw na nasa tatlong mga bakod ang paligid po ng White House, nagkaroon na po ng barbed wire sa unang bakod ngayon.
1: Uh-huh.
0: At para masiguro po ang seguridad na nasa loob po ng White House.
1: So ang layo na. Hindi ka na makakalaban. Oh, hindi ka na pwedeng hindi ka na pwedeng pumicture-picture doon sa mismong ano.
0: Pwede ka pa rin mag-picture. Kasi doon po sa harapan ng White House, mayroon po yung pinaka-mini oval na tinatawag para medyo malapit ng konti. So ang ginagawa po ng mga tourist, mayroon mga sinisilip lang nila yung picture, yung camera nila, napasok ng konti para mapicturan yung White House.
1: Uh-oh.
0: Pero kung yung lalapit ka pa doon sa unang bakod, hindi ka na pwede makakabasta-basta makakapasok doon. Kaya hindi.
1: Wow. Yung binabanggit na ano, binabanggit na negosasyon, kasunduan, sinong nag-draft noon? Washington?
0: Washington at mayroon ding draft na ginagawa ang bansang Iran. So abangan natin, bukas baka mag-report ako sa iyo. Bibigyan natin ng update diyan bago matapos ang araw kasi ngayon, baka mayroon na silang ilabas maya-maya lamang.
1: Sige, abangan namin ha. Georgion, thank you. Maraming salamat.
0: Balik sa iyo, Kuya Angel, at ang ingat po kayo.
1: Si Georgion Valeritiacol live mula po sa Washington, D.C.
2: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: So, 88 per barrel na lamang ang Brent. Magandang development yan. At dahil dyan, malamang marami ang magbaba ng presyo. Baka may mamigay pa ng mga libre. Uy, speaking of libre, may libreng isasagawa dyan sa Gapan City, Nueva Ecija, kung saan po pwede pang tumanggap ng 30,000 pesos na pabuya ang mga mag-aabail ng libreng tuli. Libreng tuli, pagkatapos yung pinakamatandang magpapatuli, abo, may 30 mil pang nag-iintay, ano ha? Paano kung marami ang magpatuli na matatanda? Ah, depende, pinakamatanda. Sige. Yung mga kamong mga 89 na pero paghihapon nagpatuli, mauna higa yun. Kaya makakita, makasapi pag 30 mil. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose, Nueva Ecija, mula kay Angel Valenton III. Angel.
3: Magandang umaga, tumataginting na 30,000 pesos ang tinanggap ng isang binata matapos tanghaling oldest boy to bikat sa ginanap ng taunang programa na libreng operasyon tuli ng pamalang panglungsod ng Gapan, Nueva Ecija na ginanap sa Congressman Emerson Pascual Convention Center nitong Martes, 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Isang 26 anyos na si alias Aldwin mula sa barangay Bayanihan ang nag-uwi ng naturang halaga matapos magpatuli. Isang desisyong inamin niyang matagal niyang kinatakutan nung siya'y bata pa. Pero matapos ang matagumpay na operasyon, napa I love you Mayor Joy pa ito. Matapos on the spot na iabot ang kanyang premyo. Malaking tulong anyang perang napanalunan para sa kanyang pamilya. Ayon kay City Mayor Emery Joy Pascuala, galing sa kanyang sariling bulsang naturang halaga na kanyang ipinagkaloob sa Oldes Batanggapan na sumailalim sa prosedura. Paraan ito upang mahikayat ang kalalakihan na magpatuli bilang hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan sa katawan at pag-iwas sa mga posibleng impeksyon at sakit. Samantala, binigyan pa rin ng 5,000 pisong consolation prize ang isang 73-year-old na binatang lolo mula sa barangay San Nicolas na siya sanang pinakamatandang sasailalim sa circumcision. Ngunit dahil natuklasan meron siyang kondisyon mula sa pagkabata na hindi nagpapahintulot ng operasyon, hindi itinuloy ang pagtutuli sa kanya. Bagaman dayo sa Gapan City, tumanggap din ng 5,000 pesos ang isang 21-anyos na lalaki mula sa bayan ng San Antonio. Habang naghihintay ng masalang sa tulian, may libreng pasine at merienda tulad ng ice cream, hotdog at malamig na soft drinks pa. At pagkatapos ng salang, may pabonus pang lobo at pictures sa libreng photo booth para sa mahigit 600 batang Gapan na sumali sa maghapong operasyon. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Angel. Sabi siguro ni Lolo, sayang oh, pagkakataon ko na makag 30,000. Kaya lang, iba pala yung kondisyon niya, no, ha? Hindi siya pwedeng magpatuloy. Bakit uurong? Pagka ano? Meron tuloy kwento, natandaan ko eh. May ano, may tawag dito. May nagpatuli. Mm-mm. May nagpatuli ho. Ano na? Mga 28 anyos din, 28 years old. Tapos di sabi niya doon sa ano sa magpapatuli pa lang pala, hindi pa nagpatuli. So papa-check up niya muna yung ano niya. So, sabi na, "Oh, bakit? Ano bang problema?" Eh kasi ho yung magpapatuli sana ako pero gusto ko munang ipa-check. Ah, oh sige. O, tingnan natin, sabi ni ng doktora. Ano pinakita niya? Sabi ng doktora, eh, manong, ano hubang problema ni Junior? Sabi nung doktora, si manong nagalit. Sabi niya, "Dok, bastos ka dok ha. Ba't ka ganyan? Lumapit sa inyo yung tao eh. Bakit kayo natatawa? Pambihira ka dok. Kumukonsulta ako sa inyo, ano, maayos, pagkatapos pinagtatawanan niyo ako." Sabi nung doktora, kasi ngayon lang ako nakakita ng junior na singlaki ng AAA battery.
2: Radyo Natin Nationwide!
1: Mukhang hindi yata natuloy ang tulian. Isang bangkay ng sanggol na lalaki na tagpo ang palutang-lutang sa dagat sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Detalye na balita mula kay Marlon Palermo mula sa 96.9 Radyo Natin, Calapan City. Marlon, good morning!
4: Isang bangkay ng sanggol na lalaki ang natagpuan ng ilang residente ng barangay Wawa sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro noong araw ng Martes, 5 ng Mayo, kung kaya't agad itong ipinagbigay alam sa mga kinauukulan. Dahil dito agad namang responde ang lokal na pamahalaan upang matiyak na mabibigyan ng maayos na pag-asikaso ang mga labi ng sanggol. Nakipagtulungan din ang barangay official ng Wawa, Municipal Social Welfare and Development o DSWD, Municipal Health Office at ang Engineering Office upang magkaroon ng disenteng himlayan ang naturang sanggol. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Pinamalayan Municipal Police Station sa insidente upang matukoy ang mga posibleng sangkot o ang magulang ng sanggol at upang mabigyan ng hustisya ang pangyayari. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na maging responsable at mapagmalasakit, lalong higit umano sa usapin ng pangangalaga sa buhay ng mga inosenteng sanggol. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Marlon. Samantala, ipinag-utos na ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspensyon ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumer na hindi makapagbabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng 2026. Layan ang nasaming hakbang na pag-ani ng pasani ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy na pagpapatupad ng State of National Energy Emergency sa buong bansa. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sa kumpanyang polisiya, ang mga kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 200 kWh kada buwan kung saan maaari ring hatiin sa 3 hulog ang mga bayarin. Dagdag pa ng ahensya ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaari namang ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer.
2: Radyo Natin Nationwide! Nationwide.
1: Alas 7:40.
5: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Radyo Natin
7: Nationwide!
8: Simply G, simpleng ganda.
9: MX3, dito ako bilib.
6: Radyo Natin Nationwide!
10: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
6: Radyo Natin Nationwide!
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Hello, anak.
7: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
12: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Радіо Наті Нейшнвайд. Alas 7.46 oras sa buong kapuluan, umarangkada na ang rollout ng libreng bigas sa piling sektor sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Mayor Francis Zamora na siya ring presidente ng Metro Manila Council, ang mga pamahalang lokal ang magpapasyak kung anong sektor ang kanilang pipiliin para sa rice subsidy. Sa lungsod ng San Juan, umabot ng 8,900 senior citizen ang nakatanggap ng libreng bigas sa ibinata ang listahan sa bawat barangay. Samantala, mga jeepney driver at miyembro naman ng TODA ang napiling priority sector sa Mandaluyong dahil ayon kay Mayor Menchi Avalos, sila ang pinaka-nakaramdam ng epekto ng oil price shock.
1: We cannot give all Sanjuaneños. We have to select anong sector ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang naging desisyon mo po ay ibigay ito sa mga senior citizens.
2: Yung jeepney and tricycle drivers, alam natin sila yung pinakatinamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko.
0: Tiwala naman ng National Unity Party na maabot ng Kamara ang 106 na kinakailangan boto para maisulong ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker at National Unity Chairman Ronaldo Puno, hindi bababa sa 30 miyembro ng kanilang partido ang boboto ng pabor sa pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis. Sinabi ni Puno na kapag isinama ang suporta mula sa Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition at ilang partylist organization, maaaring umabot pa sa 108 ang pabor sa impeachment. Ganyan man sinabi ni Puno na maaari namang magbago.

0: Wala nagpahayag din ang suporta ang Juan Sambayan sa impeachment proceedings at sinabing overwhelming uno ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Mayorya ng mga miyembro ng National Unity Party ay pabor ngang maiakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo o Antipolo Representative Ronaldo Puno, bagamat may ilan sa mga miyembro ng NUP ang tutol sa impeachment, may mga nais din namang mag-abstain, mayorya pa rin sa kanilang sang-ayon sa impeachment. Gayet ni Puno, may isang round pa sila ng district consultation. Ngunit sa ngayon, nasa 30 MUP members na ang tiyak na susuporta sa impeachment case. Balita ko talagang may mga gaganahan ng bumoto ngayon. Matapos ang huling, noong nakaraan kasi, di ba, conscience vote, gano'n na. Ngayon, nadadagdagan ang sinasabing papabor kasi may go signal na daw. Yan, mamaya, banggitin natin. Maaring magpasya ang Senado, wag nang mag-convene bilang impeachment court kahit mayakyat na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment laban kay BP Indaysara. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, depende ito sa magiging pasya ng mayorya ng naturang 24-member court. Sakali man na niyang mag-convene, hindi rin sila makakapagsimula agad ng paglilitis dahil meron pang mga proseso para sa paghanda gaya ng pag-i-issue ng summon, gandin ang pre-trial. Git ng senador, posibleng sa unang linggo ng Hulyo simulan ang trial proper, ngunit tiniyak nito magpapatuloy ang paglilitis kahit na nakabreak ang Kongreso dahil hindi naman ito saklaw ang impeachment court. Pinag-aaralan naman ng Senado ang pagtatalaga kay Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager para sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mataas ang plano ng mataas na kapulungan mag-appoint ng isang abogado na katulad ni Pangilinan. Sabi ni Lacson, kailangan nilang magtalaga ng impeachment manager na may sapat na kaalaman sa batas at rules of court para matiyak na maayos ang paglilitis. Mayorya ng mga Pilipino ang nais na humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Itong lumabas sa pinakahuling non-commissioned survey ng Tangere kung saan 82% ang naniniwalang personal na dapat talagang humarap pa si BP Indaysara sa halip na umasa na lamang sa kanyang mga abogado. 8% naman ang nagsabing sapat na ang legal representation, 7% naman ang ayaw siyang paharapin. Isinagawang nasabing survey mula May 5 hanggang May 6 ng taong kasalukuyan sa 1,200 respondents sa buong bansa. Ipinaubayan na sa Diyos ni Vice President Sara Duterte ang magiging resulta ng impeachment case laban sa kanya. Ayon kay BP Inday, batay sa kanilang pag-uusap ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay bahagi ng plano ng Diyos. Dagdag pa niya kung ano man ang maging resulta ng kanyang kaso, ito ay nakasulat na o isinulat na ng langit. Samantala, nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa mga sumusuporta sa kanya sa gitna ng kanya'y mga fabricated na mga ebidensya sa impeachment na isinusulong ng Kamara at sinusuportahan naman ng ilang senador.
1: Radyo Natin Nationwide!
0: Happy days are here again! Yan po naman ang reaksyon ng isang nakausap nating kontraktor. Sabi ho ng kontraktor, meron na daw advisory galing sa mga regional director ng DPWH sa mga district engineer at ang sabi 5 to 7%. From 30 to 40%, naging 5 to 7% na lang ang pwedeng ipanghatag sa mga congressman. Ayan, bilang mga proponent at saka mga dadaanan ng proyekto. Ako ayaw kong maniwala. Ayaw kong maniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan sa 5 to 7% na yan. Kasi yung nagre-reklamo yung iba eh. Sabi nila, bakit 5 to 7%? Kanino mapupunta yung sinasabing 20%? Kanino nga pala mapupunta yung 20%? Sabi nila, kami na ba batikos? Pagkatapos, meron tatanggap ng 20%? Lord! Bakit ba ayaw nilang tumigil?
1: Radyo natin nationwide!
0: Hindi pa nga natatapos yung investigasyon ni Senator Ping Lacson. Eto na naman sila, oh. Most wanted person at 8 iba pa arestado ng PNP sa Nueva Ecija. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin San Jose mula kay Angel Valenton III. Angel!
2: Naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang most wanted person at 8 iba pa sa pinaigting na manhunt operation na isinagawa ng iba't ibang lokal na himpilan ng pulisya sa lalawigan nitong Martes, Mayo 5, 2026. Kinilala ni Provincial Director Police Colonel Richie Claraval ang nadakip na isang 30 anyos sa babaeng residente ng Sitio Aton, Ipil, Surigao del Norte na kabilang sa most wanted person in municipal and provincial level. Nagsanib puwersa sa operasyon ng San Isidro at San Francisco Municipal Police Stations sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong 49 counts of qualified theft na may nirekomendang piyansang 40,000 pesos bawat kaso o halos 2 milyong piso. Samantala, 8 iba pang individual na wanted ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon ng mga pulis sa Cabanatuan City, mga bayan ng San Isidro, Santo Domingo, San Antonio, Piñaranda, Aliaga at Talugtog. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga nasa kote ang bigamy, rape, robbery with homicide, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Bounce and Checks Law, Cybercrime Prevention Act of 2012, STAPA, at paglabag sa National Internal Revenue Code of the Philippines. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga umaksyong himpila ng pulisya dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ang mga naaresto para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balita sa oras na ito. Hatid ng 103.3 Radyo natin San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo natin nationwide.
0: Maraming salamat, Angel. Hindi naman magpapahuli ang sablayan. Aba, Rank 3 Most Wanted Person sa bayan ng Kalintaan, Negros Occidental, Mindoro. Arestado. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin sablayan mula kay Maynard Kawili. Maynard.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Inaresto ng pinagsanib ng puwersa ng pulisya ang Rank 3 Most Wanted Person Regional Level sa isinagawang operasyon Martes, May 5, 2026 sa Barangay Poypoy, Bayan ng Kalintaan. Kinilala ang suspect na sa alias na Chris, 45 years old at residente ng nasabing lugar. Isinagawang operasyon sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 8353 or Anti-Rape Law of 1997, kaugnay ng RA 7610 at walang inirerekomendang piyansa. Ayon sa Police Provincial Office, patuloy ang pinaigtinga na operasyon laban sa mga wanted na individual kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM Sablayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Maynard. Samantala, tinatayang 2.5 million ng mga Pilipino ang walang trabaho o katumbos ito ng 5% unemployment rate noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 5.1% noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin kumpara sa 3.9% na naitala noong Marso ng nakarang taon. Ayon sa National Statistician na si Dennis Paul Mapa, bumaba ang unemployment rate dahil sa lumit din naman ang labor force participation o bilang ng mga Pilipino ang naghahanap pa o kaya may trabaho. Samantala, umakyat naman sa 12.3% ang underemployment rate o mga manggagawang nais na madagdagan pang oras ng pagtatrabaho upang magkaroon ng pagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na may pinakamalaking dagdag empleo ang agriculture and forestry, construction and education, habang ang pinakamalaking job cut ay naitala naman sa fishing at aquaculture, manufacturing at iba pang service activities. Eh paano namang hindi mababawasan ang may trabaho sa Pilipinas? Eh yung PICAB, yung Philippine Contractor sa Accreditation Board, yung mga nalinis na ng DPWH na mga construction company, eh hanggang ngayon hindi naman lilift yung kanilang suspension. Tapos kahapon may kausap tayong mga taga-PICAB Kasi nga, pinapanap natin to dahil nagre-reklamo na rin yung marami sa kanilang mga empleyo, empleyado, yung mga manggagawa na mula pa noong nakalipas na taon, eh, ang huling natanggap nila, November na Christmas bonus lang eh. After that, wala na. Eh, ang sabi ng pickup, eh, apat lang naman daw yung na-revoke na lisensya. O sabi ko, kung apat ang na-revoke, eh bakit hindi nyo pa rin i-leave yung suspension? Diba? Kung nakapag-comply naman sa mga requirement, bakit hindi nyo i-leave yung suspension? Ngayon meron na kayong desisyon na apat lang ang i-revoke. Karamihan sa kanila, may kaugnayan sa mga diskaya. Sabi ng kausap namin, eh, teka muna, oo nga naman, ano ha? Bakit nga ba hindi pa nililip yung suspension?